onko se nisika kwa na se onko wasting time ewo clinic no eni nti ubi a beme bia uti mi bia na yade bia ha ubi bia se wo na hyehye wo bibi ne nam wo na mdu anim wo na twetwetwe wo wakoma ne bo pedi pedi a

0: adi ayale ndi ebe papa engo po emu awu omo di ni nyina afra bola na ko kuku ahu enzo ka ba akukura ma ha
1: medase
0: ya min kaun
1: on council ho me fa last caller na me ne Florence Ntwaso be mo ache ye na mama ye Florence na frivin
2: me pe na ku ya me fe fi madina
1: aku ya yeti o
2: mi ka che o e wo se Ghana ha ye ma town council fo ne nyadwuma saman saman no enu hia pa o mama kuma se yemfie gata da ni mu probo so yi gata ni mu ti gata na fi bi ani me mu clean si o to nsiri ti mi ko